0: Ska if emo honetin seven owe dono nier some say set omgo 24 minutes zete and get karma water. Sondan aye the king tiang in a corona talking in your quatako gay go dung dung go swara swara na quatako kiri kiri at the good name a hammer kitty recarino ma ehe hakama trigata. Hadzi water comes car hakama water. Na takinsi o tla ke no ma es ke gateng re ka tla no ma msonda ga tsai mang ma khaki ya ho tla mar ga ta ga a sa ga te ma msonda ga nne ta ga ho ga ga a sin ma msonda ga ta na ho ga ga a ka dre ka a ga tse ke no mti tate a ga ko ko ga a tsi ya ma ko ta ko pasture o dre leng dia ke ne ta a a ba si ka te a ke ga tse ke no ga kom no ga tla ma a sin sin ti gara am damano ti gara nng ehe ti gara nng buema ti gara nng kurihe ya anga di ga mo ku kare go ta ga dono ga mis ga si abasika no anga ka ga ga e ga tswi ga atama ga no ga ke ak en ama nya dik e gama e no nita gama ma e no gama ma e no gama ta gatin gate hi tek is ga ga e nng e he ga ki tswi ga a e ke ga hinto te gwe ga mo go ta o tek en ze tek its an tsunsa kai kai ka mo te te kuma te u ta ku na ina Aum ki yari in teta kemut. Aum ki in kunya kwa teta kemut. Aum ki jamanak areko jarot areko anak areko tek areko tawa kubuna kwa in kamatak emma. Ajima isi kanu teha te vere hata kuna hach au taku teha te vere te. Tesi teta veya dikwana katate ngate. Te trokoka kana ukoma mtu ata ti. Te ngate kete a anza kia kwa hinte ki kaya kwa hinta. Te trokoma na koka jewata ke heka mte utako kuri na te uru na kwa hinte ki hambre kwa hinta te ngate. Te trokoka ena ke heka mti te aka ngayi koji a. Te kwa na mga chocho uta kekati. Kwame hi vere titi yaha ati nga hik ehe kunya kwa ngita te kareko nita kunya kareko nita jaro kareko nita jamana kareko nita ana kareko takwa nita te kaiti mosa mkitsuko wikoi tuaito we. Tate kwa mahi tamano teki nga tika timu mwateve hambre kwa intiki maka hambre kwa kumwa hire kare tate nga te. Ti gwana mkati, ti tana kwa tako kungu sanye, ti jewa haa, ti koka katuwa ata, ti kwa ti, ti ngui omki, ti haa omki, ti ti omki, ti kwe omki, ti kwa tuwa ata, ti ya tia nga kwa ti, ti ya kanya kwa tako ati, kuya kwa tako, ti tare kwa tako, ngana kwa tako, ti doro kwa tako, ti hiya te kujaje, ti ya kainu, ti ya nga ta, ti nga hi kujika, jika jika, kawana kanya makuwa hape, hakuma kubengi ndiye kuritwa se, Chakuma kubengi mba kuri kwaze. Tate anga kota ngita hako zimba kuri kwaze. Chakuma kubere kita ngita hako zende kuri kwaze. Te anga kote uta hako na tini. Te ansa mzika ana te ankarangia. Te ansa mchamo katama te kana ta kerekema. Te kereke mka kumwata. Te kereke mka chiyata. Te myom kaha. Kereke shu ihe te musa kiate. Te ima ham kereke mka mata. Ha hintu te dosa na kota kwa te mua asana kwa te koma asana. Ti ma kiti rekare. Ezikan. De wa tia si te kuru kwa tari kata ti di tle, ano ti di nga, ano ti di doa. Ti mungwa te, ti ve tamaha, ti tianta, ti siyate. Uwan enu ti khara koma asina go ve ti kharata. A izi a hintu te koma asina ka kwana jite kitinji te tana kwa takwa te kareko jamana kareko kana kareko kunya kareko jaro kareko takwa te kareko kwana ti a namku na kwa dikuto ku. Ma ya kwa ngago ti khara nga senke heko kuri kwa eta tia ankate. Ti mungwa ana kwa ti kuma anku ma idia ti ngamno ma idia ti dikuto ta ti tianta ya korosa kiate. Ti iya kwa idia ti di iya ti kamatek ea a ti dia khati ke he a khadia kati ta kuma ansin. Ti kuma ana kwa takwa ti mungwa ansin kom dita kwa ti wawa gwe kiao dita kwa ti wawa gwe kwi dita kwa ti wawa gwe kain dita kwa ti wawa gwe kini dita kwa ti wawa gwe ndu dita kwa ti wawa gwe kwa dita kwa ti wawa gwe tiya tekte khama kiti khaha taku na khanawe khaha ebe khaha kiao taku khaha khaha kwa taku khaha ndu dita kwa khaha kum dita kwa khaha Kiyekeke anha iya maha ikeke huwa kwa kumkesi ki na wango ti wawa tidini tingo maata akuna. Ngo natati iya tidini ngo na wati kanya tidini ngo ti maata akura. Ti kehe isika.
1: anya khwatating wo khwatating temaga a iyate khuwa kwa a ihe koma a sentute kainja kunka kwana a jan kwadi kite komti tate khode hito te jan gwiti ti te gwiya kota ko koma a sentin tidi bori a tia ngate a ti koma a sen nata ikara tia ngate rikareta ti nata ikara nga mtkhesena tinu nga isi ka titi inkwera na uta titi yaha titi kekha tingyevi titi rikata ti dikhara hiya te khujiu ihe te kaisiki nana kaisiki jaro kaisiki kunya kaisiki abasi ya tahak e ti khara kuma asena go ve ua e ti veta ti kuma asena kwa mua asen ti kha ndi kuri kwera nu anko je te te utako na ndi kuri kweji ansam aba na tahaya te nga hi vere te aba na kwa chichi ya tahaya te te ta tsamjika am im te ta ya chi kara khunu te kha te kha bana kha nga ta ko ji ngin enu te kuma atike i ji te akte te ko ta ko kom te mate te kha ta ko te kha te ve
2: Eska. Yeah.

0: Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla kweta. Na tsa mo ago gasim am twen mka. Gasi om am ku msao emka. Tsona ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re eh tsem tla kweta. Ne go gestesi tla kweti tse a. Am tsema a se set Africa kweseki an kara kiri. Ngrim tla ko emki. Go se na mwaqo platform teniki ba kho tsema xkai fmk kunji damasiji ba kho ji twaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam tot atako kunwako xkai fm kwena ngongorwe
1: na na na na na na na na ni na na na sa dugile kunima awiyelele sa tokile

0: ubeti taya, kete, ndeo ubeti, adye makata sinza ngago kaya, teti musobo kudieto. Ndeo kwa na amdi kwa na, mara chane ma inta teo kote. Takwano chane mdi ngam kwa inta I, Johannes 3:16, te angama him. Takunu kham tuwa matea yungu kumka iki ango mahi. Ata te ikwe, te ufersi, te unaye kite ngomo, te chane mkwa ngengere kukujika. Te nyamo kwa hinka kwa kaya. Ngu kumka iki, titra unkao sana kono, tititraya kiri na tuite esa. Mara atraya jiu kiri jiu. Ayi di kutam tsa ka o kata nka ngonko no tkuboko no a go jing a ke te tsungwa ga go no na a go jing a o jina ta ire kweto ni po ya tipo ya te tsam so ka ti tsai ta o te to di tsai ga o kristen na no kristen kuna ta kwa na nga to tsam ga ha a tsa gwana mti a ni ja to tsa be kwa ya anzi ja tswa tsha ni mate ka ka te ke hem kui kham ta ma ga tsha ni mti ke ya te a ti mo sa na ku ye go tsam hiti yo Aku amuk uyo kurinu terapraku atari kau kicani makuyanu, atari malu kicani makuyanu, atari kaya kicani makuyanu. Wana kicani makuyo kun gasa kasa asa. Itu awa akhirat.
1: FK.

Exka FM 107 Koweta ono nyege tsame nyege tsama ko 31 minute zete nge karma go tam am o tsamate de wata de da darna go ta komu go ka dina ta ikrete ga te kung tsho go ruta a ga tsam di ga di go am to te go am go ta go te mo tsa ita tinka e di ena go te tsama a tsama a ita tim am o tsam a ga mo di ke no ga ko ma di ke he ga kung tsho ma te no ga ado ka te Khajim am otsama tesi orohata te ho am tati hambete abego he ta anga tamatino khasi orohata anga e ga he e ta gota e ga ga e ga he e tsiya suyete na go tsiya dangwate ta ditinji lo te tsamje kwana je se wo kana gota ha ke te tsan tsonsa bible ju anaji a kha o dango je ta gota te akuna bible je kun karma de kwana te kirke o ki kana gota ta ga do ga do ga kirke si o ki kana gota ga ai ki nyu ya aradwe ga ke ke te ga e ga he ta ga Nama kota ya, kaya ya hantwa. No, te khabana tsewu kota kwa kyan sa yengwe kya wakara ha, te oderleng ndeta darana kota kwa kungu sa yengwe, ki atam jim am otama ti tamati kwa dinto wati anka kwa kyan gya kube atama kota siki, te yewkoma kareko no te khabana ha, si a ii he, kyan kwa kirke su ane he, Bible he, awa si sa yengwe ki ti doa te nukan tsewun sa to ahe kya wakara ha te tama kota kwa. Darasa yang odrleng data ki kam sukana ton data akam abaseta ta khay kam jukana ka tsom ana hete de material no dux nduwe tot on kara ayahuta khate kai kwesi ay ko datin ay sikam

U koma e te kore te umte tu te nga ki Deuteronomy mpaifu ski Old Testament te abo Bible zitri wa te faifu wo kwa no te kai orosan te upunzi amku te te ya ha u koma ma te ya ha te kham im a te tsa kone ke tsane tsa te tswa te ya na te manum a tswere te ke e go di a hinye te ja ni tu ga di o wa te hi dang Jesus Christus u ka tse te te e ma ga ko di ma ga go di tsa u sa yele mo ko di ke in tsa o tin ta go kuye ko te a ko hinye ti a kona tsanitse a tsedi a gaqe kara hinzi a tsa ga go di wota wuti dangi te utumutse u khoma te ya ha di tamaga te mboronga te huma tsena tse mboronga te ki tekwe hambe kona te misan ka di ate o mboronga ta te mboronga ko aba hi te mboronga ko sinu khir khir ko a kona ki te ngi te tra aba ga te utumutse Jesus Christus ta hetu ati go di teki te nyama ko khunti ega a gate tsena tse ncwadi go di hito te nyama ko te ko inji a ke ke bina go tago dank Jesus Christus ke ya han ko na se ya nyana ntama ga thuna ta

0: kakhulu isinadam kitamatete kunti amkuti akonekati kwakati ukwama kumtwene twamme twak amen. Ikwe kwa kumo kwa kwa kumo kwa kwa damu kwe ete tuse nyinza te kunga kwa te klasa na kuteiti ka kwa te udamu zika te kwa kara iye kwe ani kwa mwiki mwiko mwiko na te tolu kutaku kwa mwiko a teiti kwa na mwaka tinkwa mwaka te noks kwa na mwaka kwa damu kwa na damu kwa te ete ok dute nyomu faifu fer seisi kite nyama kutri we seisi kia baibule wuten akisi. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Hy mag naast my geen ander gode hê nie. Hy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelden maak van wat in die hemel, daarbo of op die aarde, hieronder of in die water onder die aarde is nie. Dat gaan vers gaan na te kom gwe 16 soka. Te tsousa si kuisa yaba te soka te si verse 16 kite khawana si. Eer jou vader en jou moeder. Soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou en die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie eg pleeg nie. Jy mag nie steel nie, jy mag nie valse teen ander getuig nie, jy mag nie iemand anders sy vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, jy mag nie sy grond, sy slaaf of slaafin beheers of donkie of enige iets ander wat aan hom behoort nie. Te awakhe di karakiye. Ai u khoma ki ate komo di khona ngi chani mtetwe. Chani ndi kham di kuto khoma tsena tse. Te tso go tye khoma. Nyambo si chani mangi te nqati. Nqa quick am ka dzite quick a go dzika. Chani mangi te nyamo o kuiso ka nqati te mchani mtwi kham a. Te a tso khoma ta. No kham chani ma tui kham te to kham te hive nye ko tum chani ma te a a kham te ngom ko te hive ko na no ki chani ma ak i kara nyam o ki kham to ne cha ki ki ve te ak i te ngas ki ni te te to se chani to ne e ke break ki to te a te ti ka ti ti e ko ate mi te no te goro ka to ha jan na ga chani ma ga a di shong ta nga di a di te kuye ko te kuye ko ve ingle chani ko si o si ki a te kuye ka di a cham ka te a kuye di te kuye ka ko ve mar te nda a ta nga shong ko di te kuye ko a kwa chani ma nga di a kuye ka di a nge a shong ka ki te kham to na a tri kuye di kham a te jere nga ko ve kham a te jere ko a kwa na ki te a san ko te a kuye di a te nga ve kara kuye ko cham si ka te jere san nga ko te do san nga ve te jere san ko te wo ko jere ko ak idi chani matem kuma te anyu buka so kara kwai te dira te nyamu te te kama de ade te wo ta huta no kaya ga ade da ku idi ku isa na kwai akwane ki te kwete amu ko te udamu ji a te ku iya ko te close an agoro ku te mate goro kwa te no atem ta ku ko ni tsau ku ma te ki yo ta ka te kara shon ka a te mu de habbe aki chani mu khusi ku iya ade te ka ka to we a chani mo khosi kita kuyi kita kanga ka ding a vetis moses tsara in kona a tsami o tin tsa ki chani mo kuyi e a tsone tsa tiye tino a te ti chani mo kyen tsa mar ngi chom tsa ya tsa kuyi di kuyi ki chani mo kyen tsa go go te a jire a kon te khawana fer 16 ki ya fer 16 ki ti tsa o kuyi ma te ngi tsa ante mo ma a kuyi khawr ta te te te te tsa mo ko aja twante una an man kana ta te yo ka ga a chani mku iso o so ka te si ye kwata no te yo ka twatwi twana tsana ko te tsana ko te te ta mate twante eta te ta mate eta afrika kwane ki te yo ka ni ku ye ngi khial mu ier yo mu der yo father a kwane ki te a te hit a te klasa ni ki te te a ti kudo ku si o ki Nobody will take quite a Mateyava, okay, Jose, okay, Tahakuna, yet the other take critical. Antakuna, no, Antama, and a clown for tear him, Puna, Oyan, a tear clown up in your take with an up eat our inch animal. At a clown, it's a aunt quitty. Come chanim, Tadikutoko, Takum, and some clown, Tadikuto, dear, Takum, and no man, it's a close up when you go there. Now, I'm going to go take a seat, you know. I get a move where. Oi, anu itu itu muda ha. Cak kita di mana cak tuan hati nu. Janta mayo di punya punya kute kita. Mak acam muda aku punya cak gas anak dek ayat tin cak cak kerana hebe. Anu itu isi iya di kana cak di kudo kowe cak tuan ah cak di kudo kowe cak ama anino. Aku tinta aku nak tahu cak di kudo kowe ngati sinu. Aku punya cak awa ayo sakia aku kerana cak punya kute kita. Infak oh tek eh nak eh. Kau muka kute te ave ma anija marte mu din de ko gire tak aten je ho te ko matin mu bayi lagi tin ho no khamiya de to tin tan ma mu ko te a san de ko hin sira ta ha de ko ko ko dei lagi te ko to te mu ko tin mu e kunye ta te kam kare ta ko kunye ta tin an ta ko kunye ta tin ngo an mu ku ye an ta ko ne te tre ve ta ko ne mu ki ko na gara nai nu an ta ko na agar kana mu ko anago tehi ve ak idi tehi ta mar anak aya anago tehi di kutu kuma ta khoro yi kana no mu ko kana ko nam ko mar chani mu ko anago yi ko nam di kutu ko tehi no te mu ta ti ti ta ko de ko na chamu no chami pe mu ta ko ma tam ko go go ve chan ko go ve am ti a ko ya jawo ko yi kham kham jawo ko yi a ko te u kara adu kutu ko yi ko ne kham ko isi akwa tsana kwa ntanim tama te mo ko tin se sempo te mo te beno kamene te we te kasene te godi a te tsau ga di vinu muti te a kham ga tsau di mhama ka uti no a di mo a on ga di tsanim tsau di mta kama a ta kom kwa go te no ma yo se ta tsau ka ra ko inguta a ta kom kwa te be di tsanim ti a tsam ta ko na ta ma an na tin ta jam gi tin se ta kom kunyalo yen tu e dri a tse me tsanwe e ku ngwa ta ntsa dobo ka ndego ke tlo tu hata a khodi kona ke mitetwe mwe an tsa khwe an tse o se te tsara ho ta go nte ya go mwe ke an ke tingo en ke mi se na tati di yo ka te ya ogwe ta tsung o tambe mwe ke tik ai ya ga tsang go ri tinga mwe go ri tipu ya ke te to tinga he tsung o tlama e te mu ke a a tsung o tlama se ke ting o a tsung o tlama se o ke ting ho a a ja nu ma tsa go ni tsang of him at a green chaiko, and you must have been dying. Ah, as it was twisted more, but it didn't run away at a tone lantern. To add, got a glad joke at the sea carnita to me, Gab. To show whom character yet to be a gorset to me to one damka. Ah, where's a hint that thing? I was a hint in Takan to want her. No, it's important that those are at one comes to see what out. The aunt at one over the aunt of my car gets a gown at a one who woo yano to Andrino and Tom Farrow. Sa tumote ti sho khun kara ye tuwe marse o tinga da bible ka tete nga na ko ngi tumu kam tuye a tinta o mo kam a tun kha a kone ki te mu a tun kam shi o ki te mu tin ma ko ti tun kam tun kam a tsan kara ti a kone ji ka khuye tun ka dia sa se khuve se khum ki si ete a se khu ki atimi ti to swe ko ngi da ti swe ka ko swe khu ki tsan kara te u sa khomo ka ta ha ngi te u khemiens ka poki se e khu khodi no te mo a se e khu ende go ya go ta kai khu ya go a se e khu ko no he tsa ya go se go fa a ti mi ka go nje u na nje u kwa ta ntedi nga mkwe nga wa go ku a nga mkwe wo ku ta ha ra ne ka kama ta ha ya ta inu kunni a nge e khu to ti mo go ko a so ka kyang tsa go go di sele deng a tsho mi ku ta ti a tsho mo hetsa o tsa go wa khona ga a se go di sele go ie ta ke ga i go ga tsa nyama go ga ntsa a tsa tshe go go te kunsha ni tsa go di ti ya tsa go se a tsa tsho mi se tinta ka mo tsa tinta go go ta kun nga di be tsa tsa tsa tsa se no tsa go di tsa se ntsa go di di sele a tsa mburu nga go go da nge e ka ka tsa ga nyama ta ga tsa go ita ha ba se go tsiki tsam te ya le tsa go di tsa ni ga ra tso ngwe a tun a te wo ta tin tsa kona te a go tu tu tsa kona ate teta ete di hufu tuta di hotam ni tama ate di tata mwit e e ge tata ange nguta mata kwena ku ta ta ho ja tse hambi ati munu ati ta ta na ta ho no ake tama radu mata na gwe ta na ho ta na gwe guyane ne etan kwara ku ta ha na ta si tink e tinve ate tri kuru ta kana ate as tri ebe ate kara ta ve am ko mu ko matu ta guyete no ta ta Jahuwe apa marca kwara dawe ta mata si guya cha kuntwangwe of cha kwa kwangwe of a go cha guya go si jao ka teno cha tsant a kone ki tsana sta matibe an tangu cha go tsui ku ni tsa ita mtetwe a tete inwa a di te ana go te go ti no tso u go si khawana ti ya go a ti khere khere on za mo ti a kuye go no nguri nguri en ki toi ta tsan kara mo go mo a fana ti ta ku ngote di platon ting guri mi ka go for bial ti ana go ikona ti a ama guri e kobe ti a ta ma ti guye go in pia ko tum am guri e tum se tam si kun kun kun te go kom kota ta kon am ga ti hiena hiena ti yan ti ti ma go to e ngandi ta a ri kare na e ngi ta ngi ta ngi ta ngi ta ngi ta ngandi ku ya ku ti se khun kara kwa ka ngata ta ma ta ta ta ma ama a ki komo go no am ne em guri e kobe a kasi ya bori karano am khawana sinne am bori tim am nu amalu tata ta am khaguri na khawa kona a bori ta ta tuwi na tin ma sit karano tuwi na tuwi na si khari oiki si yako tun ha sit esa am bori ta kom uru ta khawana te ke go twaki a ke tam ta kwa da kin ma sinu ya nga ko tin go sino mio kasi no okay ti ngan mo mata kam no okay tiki ya khwa titinu ti ya no ti mio go a ho mo ti ko mata Ako si tika mata anwe indlek maki nyama ta hoye ari siku ngo siere ta. Nge am komo cha anguri hoye yako bori nu ngi hoye temu. Cha bori na anguri hoye ta klam nu. Hu ha mun cha bori komo ta kun ama kwa mata aswera ata. Nomor iyan cha achi mpoy anse kya atin swe ama ma mata a hoye tra orama. Tine ama cha kwa na tra anu kun amoka. Nge ki kwa avre kata kun. Kwa go sinu ama si tla go tsara go tsase nwe tadi koma go njande ntan ntan ta no am di kham ama tsa a khona ti khona shwere ma tsa shwe go no tsa kwa go nwe ta nwe ta a tsa ti mita ndi ama tsa tsem ga re go nwa ti ga no tsa a di khwara kwa go mar amu to shwe go e nwe ke nyam tu nwe o tlo ni koma ya go nwe ke ya tsara ta go nwe ke ya tsara ta ha a kunti tse o sa nwa no boronga ra go a go te nguri king ting go jao ka mo kyer ke go demonstrate a tsa nna di tuma no nne ka siano nne na te kyer ke te kuyete to a te a go di tseo se yete a du mine mi ke te nna di khona hu a nwe em khom to ga ti ya kyer nna a nwe tsa o go tse nwe em tsa m da masi ma tsa m ta si ma tsa m na o ani se tsa no di o go ve tsu ntse ga tsa tsu ya go go tsa tsa nna m tsa tswa m tsa kwe tsa na o ani tama o si te tsa tsu ya go a kwana ke te tseo a go di ta wa chanim te tum te anwat mutetu ramsu o wa hatete akwara chanim mutetu te ki khara ho te e na e akite mu mu a chamsa de un tlabe ho te hirta te te mu ki te no te mu te ko in khara tan ko in ki te tu che wo ko te ko te ma ka wo go be tu che te chanim ya bu ma go be okay ngi te chanit nga ngi te ngi ko te ngi ta hirta te amure te wo do cha ha te ma cha ha tika ku ha te ma cha tu bisan o tsa uye khom khom go tle yete kona tsa uye khom khom go tle yete kona tere kwa tama tsa tsa wa kwe go kum tsa ku tsa o sem ta go mboro ga tesa to a tsundzadi te tsuwe go ndzadi te tin te tin ani tsa ndzadi ke tin ku khu khona an tsa u sha kwe di tsa o khong ga go tego tama tsa tsane ke si oro sa no tsa tsa tsa ra presa tsa nwa sa ha tsane tsi shom kwe wo po ke go ke hem tem tsui kha ma khong a wo ko tsa khum a wo bra te te tsa mi ete no ngano ti ave tanta astrei ta ko ngo te ta nta te khwe te do he no khani mo ate te a kwane di khani ma bible te khara khwe khwe no no khani khwe te te christian ta te tsisa na te twen khwe te te tsa usa di kudusan a khani an ja te ya kwa tan te tsa usa di kudusan khwe te kwa a khamdi kham khani mo kwa te a kwane ki ni mutete di chani mate kha kha rahi te mu an san za manga te ntlebe ti
1: Yati o tera para kyanim
2: na extra FMP.
3: Aba kyanima ngwa kwa pesa ro kubeta kwa sesi ki. Ke hem tui ka ma jak ma wo ko ma khamba ngwi.
1: Tim bundra tse buka wa ka ngwe ka FMP.
2: Extra.
4: Ya wa
5: No tete ma imate kandra imchaka kwana hem nzika imate tete ya kwa kwa kanim de bori kwana kanim nwa hwa cha kama wote vile kwenye a ata ngaacha au kama wote kama sika kihakuwa na katika uhamtama hamakien kwa hamamu mana hamamia tu kwa kwenye kutini mana hamkiadu kwa kwenye tuwele dem kwa nasika ana kwenye majao katika nukwenye ata ina buri kwa hamkiani mdia kwenye kutini kwenye ki nina tena sika ang ya sana kwenye damu ya uham platform tini kwenye kutini kwenye sasa kile kikana tuwele temahano kaya chakua mtano kaja kaja kaja chao wote to akaya mata kene jawa jawa ma ko platform ten su oyiki to kene uya ana ko en ko tan ki pyoro musabanga xk fm ki
6: xk
4: hayo ha
6: xk
4: ya
7: Yamago,

Noma kunje wa muso nga ngsege nga mkewuli Ula kumteke tine kawa siwa manita kikonke Radio XK FM Ula kumke ula kikame mga afitika nga wa mku program sun Ke gaa sonda kha kukuma nga ula kumange chwa Yangi aju abunga kewuli wa mi ilumia ritzli Anjika mga sun kwa kukuma nga uli tim ha kumisira nga wa mku program Sibusi magita kumisira nga wa gospel aya program Kakrisi kang a ngokong uam ke timusin ki chwa nga ngu sigita ukama Bunga muhima gito kigigi uwa kuma ngigilika tene atwisa mkuma Muku giga ya honor and silver ngajiga ginika Muku giga saaga ngu sigia gya ukama mki gama kankuwe kika a Chilo mingu kukuma ngu wala kumsa ngia chwa ngu Gospel a program ka ngu sigita a ukama gilika mususun Mwatwisa muku giga sa monitor ikan am gilika kulu dumsun Pregala kui hiki chiwundilo ki kuma ngu wala si Muku giga kwe gmanganoya program kawala chigigi a uwa yalf irim Naka mkha chigigi a satwa yalf irim ay program Mkha gita gmanganwa ira dins a program Kano si ka ntini giga utama mki chiwundilo doni kuna Ntini atwisa muku giga sa wala sinila Takha gita gmanganoya Atiw ke mkha kwa si program ya giga kwa mki chi muwindila kain a program Chiwundilo Hiki pregala kui, mtena tuisa mku giga sa chimusi la kichwa ngini chiki mgilika kulu dumsung. Waka nga kala utwa mki sonda kankuma angia chwa ngini. Magira wajwe, kama kubunga wase muhagia kala idwa mku magi kongi Radio XK FM. Igi ta asika mangu mi ilimia Ritzli. Nga wali, atiki ngasi kawala chigigi angam a uha. Meta gani kuna hingam gita angam na kuhim. Tangona kwa, tim tu agam angwa kwa program sung, humna nguma gikwa giyami kikong o, ima gikwa chigami kikong. Matina atwisa, muku gika kwe kwa nghawa bunga. Tachimu sing, maha agam angwa program gigang, gita sa fita, tajura chigli gita sa. Kwe program akalutom ke mwala, kumsa ngke yachwa ngu.

Bambara ho o koma na tanata exka FM keke te kweto. Nge te kanem bori e kye ko koma go isaya fawan fiertag vers 3 ke. Nek e te kye o tamate ake nga ama te kanem ango kama yom kama tsa atwana ka kye tomo. Ninti te kombe. Ti kongo rakara. Ti kane rakara Israel kora. Ti yo khara tsa tswana ka tsa dia ka tsiya tsora tsa a khora ti tsa tumura no ake miya te no nga makate kani ma tsa a tsiya te tsa kha ma tsiya te tsa kha ma a kwana ka tsa matsereta tsa tswana sika kha ma tsa a tsiya te no ange tsa tswana sika tsiya te no tsa a tsiya go ngandi eta kha tsa kha ma a kwana ka miya go we he kwetserto no ti de wa te kanima kaate tsa akia kontwaate tsa akhamakom osa tsa makareta hente te rapravata khwano tsoma e te kuntin amkotse te tsan tsone sa kha anguya te nam ayo sa tsodi mzamo kha zaroka te matim kwemki ti doroko ta kwa anguya te kehen e na ke tsam khati tsaro kwa ta kwa tie kwe ka ra kwa tema nan emki ta khain e tie kwe ya tate ti awan ara kwa khari ate kham kwam kwane tawan amen.

ake radio xka fm chimbusi mula gita com tike ngishwam ke manita ke qonne hunchi gugi pe khama ko ulani ma chi tem hewa yaw iri qawi kawala chi gege an a yalfu chimusi la gita com tike ke ngichi gege khama program ka khoshim na kam chi gugi kwa sa tonga yaw fir program ngi tin akal utam ke wala sin la ya wa ira dins ka program ka ngosi ka ge utam ke chi ngilo wala muku giga ko ale gam ko kuma chi ga chi sa muku giga sa ga khisi kan ko ko wa ke chi chi la ki chon da woli ha gmi kan wa program ki tan ge ta sa ki tam da dura chi dira sa ga program akalu tam ki wala ngi kwa chi ge ke i chon

0: Kimtawa le tik de ya walin ke yal firge eske FM to le magya ambugun gewa eske FM ayu tang ya tang tamiga gin ngam ya min arevertin moyon feskapu ayu manester yingi giga khamsa ubunga ki fela khiti yang etik de gyawan anok sumarex kang he atik de gin ngwa okuya khalmanga giti kang he de gin onkan neisna ya kuna ki politika aga chukkawan kang he gege kumisala khalmang ka hising gi thwa tham tham ko sin kan ngau si sing agya sing te ki ngoya chik de gyo november ka hi hangula chik de gyo ko ni sai ti kumisala ko an kundi sa un mares kang hi ateni gya ok yang khalmang ngang ngoga jung yang gya wan chik le le dia ti na cham kang hi a chik de gyo ke besuk de gan ko ko chik thwa dri de gyo chuk ka wa kan si gya tham sing wa vi ko ma ko je hm ngawa ke rati ai le da yi gain ke vegin a chonga sing ge chu ge thak tawan kalmang ngang yi ateni gi ya kham kham ko un angawa onur su gu ge gang kang hichig gi ya wa ti kang ke gani kuno kwang ka gi gi un ka nais nang ya kunan kang he gi ya wa politikan ga chu tawan ya kang ku yi aga chonga yi achig gi de ku ya bunga ang kalmang ngang ta gi mu ku agi hen dam bunga wa hung sing gi un angawa chigang ke dang ki ngwa tu ka hi gya kama plisa ki gani khunan Johannes Bern ai burger mister antik de gya wada da murero kang hi ya atik de gen hok ya statu ai gani khunat ki gira thwa kam kam question uan eskom ai gani khuna hung sing de ge chuk khau kan ngosi kang hi gya khali kam ko gezi ai khunan ngwa ki ti kang de gen vi koman ka gani khunan Angguin agan ngawsi ka higya wa kinta kweke City Power ngawake Johannesburg Metro Rati. Ayi gani kuna ka higye twa kam kamigo sun uvi koma kan aga gani kuna ke skelti ka antik de gya wa 5.2 mlar trending aya malich nga saisiyan. Kan ngawsi ka ang hiya tentik de gya ngunke okuye uwa gani kuna kwa angia kale u gizi ay wuzela ka o hung ngawake municipala teti ngasing agi hung kam sun u tigang aga gani kuna ka teko ising de gya chwa. Kawa malika anke gani kuna kwa ng to o ka gizi ayang hong kula chik de giga toko ngalu kameku wa bunga ayang kalema ngan. Departamenin gia uwa bunga ayi fele kaiti ku giga kamsa u ke mpo malanga ayakuna agia un anga onersugu ke gangu ke kalema ngan kanka si gia kamsa uan roli ayi kwe kaw hong kang hising de gie chuke ama ya ke gani kuna kwa ng. Kan ngaw si chik de gya wa video yang he chik de gya ngukwe ngama yang ee ki koi ng gya wa enfiri de gya thwa tamu kama kuyan puto poor aya gani kunan kan he video yang chik de gya ke ngwa yang ee ki social media ng aya kunan sing de gya chukit kakayan roli kwe kaw hengi ngam oko hana kaw yin chik de gya wa department aya gani yang he gya wa ki mushi kan he ya a chik de gya ngwa kam sing wa ti kan aga gani kuna hitini gya ngwa kamu ko un ang mga gang ke viko makang agachong kahit ni gya kale un department ay kunan tang ifasin bunga in tig gya langalan ay kunan kin nor kapu yang gya un agachong ngau kahit gya kamsung uan tako lang ay municipal at iti gani kunan kin kanda kau ay chong kang he gya wagu agang ulan kahit tig gya tuan galu kamu kwen habit yang aku nasi ngaji aku kamsung wa vegan aja cuman ya gan kek ahi cik de gie ki kulago ki gani kuna kwa bunga ing gie de thol golik kamu kuikan kang hi ag de gie koi cik de gie wa inan diar tak ag gani kuna hi de gie cuke kam ta ti kang hi gie wa go agan hulan wam cang hamyi ang hi ya yalfiri ay fasida gem cawala diwi cik de gie wa yeneri khamja dirge samjang humge iska fm
1: yalf ire amako 4 minute jin ye khwa ha xka fm ki bori eswara matra marats berhum veska posi de minister ambungan dingwara da jao ana police di khomo ye to a anru mare korokoro sene ku iya dango an tsewa ha de politike amki tsonko anaisna ki ngo abasite tsamji ka november mkoro ku em Mare tahono mukunda si de polisi komisare se a si zakele dianti wika tse shika te darana te te dri kwen oro ti nga o a nungaki ngtse shika nak eite hi kansela a ti no akwa cloud in team. Matamjika polisa na hana sesa kuji at an kate go politike ani huji anis na kim. Mare a karatamuga kwena ina a aruna hove tako polisa na go tounisa amburunga je sesa de tam. Johannesburg has shown Burgermeister Ma Dada Morero at Sinodoropa Hanawe, go Jawa Kitom Karakuka, go Eskom, si Korota, Ehanake, Tam Tamika Hakuata, Karaha Asota Senve, Tako, Muidikanu, Rumende, the Hohanakawa Idam. Atamak Yata, City Power, Tahon Johannesburg has seen Metro Ratihe, Hana Ut and Chikarehoe, Korota, Karaha Kue, 5.2 milliard Tranica Sikwe, Eskom, siwe Kwa Ha Hati Game. Morero nga tasinu hamango kiate go agite kon kwena na bismisi kwena go municipality te chea kara jaroma agwe go korota jikuwa enda teji tuwa tam kahakwa tinu o kain di kraha a ina woko te etam. Departemente mbunga kwendi ngwarata ijao akunga kwenpo malanga kinya mahwata sesa timboronga a trafiki kwa troko kuru kwe a amatinkim. Video a ahosidia enfiri dawsi tui komati puwartiki social media gite tra akai tim kuya makwe departemente e mweti musi nkwe anzabe kuta kuya ti tako nga disinukana sesa akomu wagwe ngo nata yamati ahweta no muteto ti kwa ha hana amburunga ya kunka agwetam. Borisi u khiruem. Mbunga kwena long lens gite kuna North Cape ki di katlong municipality di hana jaroma dik e ekien kawa tebe nga de tia kuri a go hanke ana cheka di tswa sa a kha to be dam anga o he tsam ve ke she o sara ho te ho ti no mbuga khwena te twi twi na go er ina der ta ga dawe ng ve ke ke te ko te yet ko ho jika guru na i ta tim yaf iri borishi o khere o kha a he ga bana ga tsu bori te ke ke go tsa tsa ma yen ire a ma go yom.

0: Tam du kum ka tam exka FMCG to darade riano nduveta.
1: Kama tatiya ma, kama tatrona ma, kama tangui. So angui kazi. So in the text and kalak eiha, te wokwa boroa. So can ma take to wokota ko take three makota ko tetrona ko tanguisa. So akwa can ma nga kwa pesa 150 for sesiki. Kehem kui kama tak ma wokom kama angui. Akwa ke tek ara ate tak mo kwa na ki can ma tetrona ma ko take three makota tanguisa. So te wokwa kore doma ka ko can ma angui egwe. So ana ko tuya magu ana am ama magu so tenguisa kanima kwana kanima yaba so kanima kwa tho tuya kwa tea te twa khamu yaba so ta kanima jawe kanima yaba si ngoro siki o kanima yaba si kai ki mala kanima ja jao kanima yaba si oiki na makite wo kanima yaba kanima yaba kanima gana khwai bible oki so a bible oki kanima hin kuye hin kuye Jana Tita take to Aqua, and De he planned and I could take Yako take to our take to Adam. Amen. So Tia Batti, Kikamatanga Osanu, not a clicker yet. We come to Cargo, then Jack, the head of Soka, Tilapa the Kitty, we have Yaka Tiku, Tilapa, Katukuyago, Tilapa, Gambapera, Tikuyago Aga, down number Pereca Tilaparago. So kuya u kwamanate ana nga osiki mutalifa ntege khago kuya mala kanam to to dikhanu ka te ngi he jao kawa ti u kawa so kanima kwa te be te dikhe kanima kwa te te kawa so ni kuri siki kanima te kala ti dri visi jan te o kele kiti shwara mati ni besa kiti shwara mati ti ya te o profita kwa nan en ke kiti shwara brati So akwa na ke akho ja jao ka ni dri khoje teo khe o khati kwana hamba ta si tum ki gan ko ta si wo pa go be khel ma ta ki khala kho khema ti ki khala kho so kya ma ni ku di ki nga ti kho te teo pe ke ke si ki ti a shwara ma ti shwara ma ka ti kho sa ki khel ma khala kho ta ri ke nyam ka kho so ta u te ka ta kom kya ni mu ku yi he No, tell K, tell Trevor Kelmaka, Hamburger Galago, Matta Wopago. No, Scanum, we tell K, the Jacomogue. Tell Kaus, the Kisukumoko, no, Tatun, Galocom, Akuihe. So, on the Akui, at Tatun, Galagun, a common Akomoka, at the Wogwin, Akui, at Tierata, at Akom Sahing. No, Akuihe, tell Craig, at Akuyama. So, Akwana, the Jaw, Craig, at the Wote, Kuia. Tsa de treka hi so hambe tsa close class go betsa mi tsa dota ma tsa treso ka munu nga tsa dota kuya hambe ma ha tsa dorota so nda timete kopi a tek to a tse go tiu khuru eke sa a te tse go tswana a kuyeka sa ti a kwena garo a kuye am tsoma komo go tsheka a kuita tse ka am tsoma ka o kishiye go nge a kuye am tsoma a do wogono a sa a se kongo go go tsa ke khago a do wata be no hiya go be wana ke kana mu a ta kom ta ma ta hiya te be ta do wata be ta do gun ta hiya go amen
2: wana a kwetsa na ta hiya go tswara hi anam ane ta go si tswara go si khui kwa ne si tseu kara hi a ti ku ika go dawa ti we a ta kiye ti kwa ne ta ma tsang ke ke kurito wana nga kana mu kharata kwa na ti fasi kwa kwa ke kwa ti tsang a bana kwa ta ti to kwa go be te ko fasi kwa ti clean fasi kwa ta ta ta ta ta ta wana matias 22 verse Nyekem derta ka tinya mako tiye kon first man. Wana a chanem kam ka kiri commando mense kam karanye tui ka siki. Ta kon a sa ngas ki kam nga ka ngam anza ayosa a cha ngam cha na kwa ka. Ti kui ka te kwana nguti a te ta saje. Ti ngam ta to a chanem tiye ngam ta kwa ka. Ta ko to ti ngam ta kwana ngut kuye to ki ti khasa chanem me. Amen. Ta kon kam kala ti kya wogo. Tia kuya go ha yen kure yen Johannes 4 verse 7. Ta go no 7 ta go tsa koma 12 21. A ke ga bana ya nqa ti wo santo. To mo go ngam ku. Ta go no a ngam ku a tswara ya ga moka. Ta go a ngam ku a hito to ke ngam ku san. No a ngam ku a hito tlo san. Antsa sinu ga bana ga kui kwa di kwinyata. Ti kuya go be platform 10 ga siti eki. Platfanten a ngomo kui, chani makianka a ngomo kunu. Te manu ka kwete kone kriye in platfanten ki. Tikuye gobe platfanten si di ngomo kuguji ki, mbara tikuye go teo di treki. Ainki titeka rakwa na teo ti ngate, kurito. Titeti itame a, tiki ngea kwa tim. Ngitam ti ateti ha, akakwa na tiborego, anosa nyete na tikuwa kago. Ndeobete chani makaya ngakwa hain, acha hati makwaka kamdi kone ka. Ya angam kusa angasikin, deo iya hisana him. Akam kusa angam kusikin. Hite tekteta ki hama kwaka. A o kwako ma tekte. Eika kamdi, kama o kwaka ngubore ya kaya akumote. Tikate ntote kok e toko ya tikubi kubi kwa tnyekwa. Takunu hita ikurito. Akwasa cha kamta aba na hita kin. Tum kamta ma jaya kutankara. Takuna jaya sa kui ikwa jaya hikwa. Ya chinza sana kwa jaya. Tikuika te oa tok teke ngamo di oo kita. Akwa te kam awa hichakim. Tuika mta ata to nyama ko jete ka ama. Nwe ya wawo te kam soka. Kuia ya wawo kwa te kam soka. Sa kumo te kwa tayama ko kwa kukarako. Sa kumo te kwa kumet oena I kumet kana I. Da kwa na anga ki cha set ubiye te kuku je nyama kwa haya. Tum kwa ma nwa gomba tiwa nata iye te nga tiwa chao mtuwa ma nata iye. Chao mtuwa ma mara ti cha mnyoka tim tuwa ma. Tim tuwa ma tuika ma. Tomu kwa kwa teki kaka oa. Takun am tua ma aki kwa agun, am tua ma seh jagoro kwa. Ndeo kwa kwa jama kia agun. Kwa aki kana kwa, tomo kwa chia kwa te de platform ten kin. Akunti hinyeta kwa, sa saasi hinu. Kham gubu sa noe, sa sa sika so anasoka. Aki kama sikana kwa, ndeo kwa kwa praktika ati. Aki kama hinsa tokita. Kunti et kumogo, kunti et amogo. Sa polisa akriyete, kekta et akriyete. Madi kwa na chakunti benu. Kwa na chakawa tak et aki kwa kwa kwa ta. Na kwa na mite ngama di o ki ti ha. Ti kreye ta ve, ti kungo te, ti kiara san ti toki ya. Na di kwa na chakun ti benu. Kwa na chakta wata ke chake kwa kwa kwa ta. Na kwa na mite ngama di o ki ti ha. Ti kreye ta ve, ti kungo te, ti kiara san ti toki

0: kun wọn kobe tun yẹ ti tama awọn ka mọ kobe hallelujah aka mate ngo mchani mate kuikat ta kare ko iye ko te ko mchani mte mate kuikat am kuyo nya ko nde ko da ta ko tsatoro ka kite o ko ka yam ka kuicha wa te ko akusa am chani ma kuye kobe mara tsatoro ka o ko makata wo hin aha tsatoro ka tito ku ku kuri tu to ku ku isa am chani mdi iya ngi khom ke chani ma tera pra kuma te kam chane zao ka tu ngin chani ka sito am chani ma singa to kwa keri di khom ke khom ka ya ho ita kwa na ama ti zao ka nde o tati zao ka ngi ma ti toro ka tu ngi ma ka ngwa ko te ti ma nu si ka ti zao ka tu am kuma ka ma ko be tu ye ka tama ka ai nga ma ma ki ko ma hima am ngom chani te mki a toro ka ta ko nga ma he ku piti sa to mi e tu ku piti sa a chani ma ngom be ku piti sa mara am nga ma cha ku piti sa ra ka ta nu ke he khu sponi ta ma zao ka ko nga ma na ta nya ko a ki a ku ye go ti ku a ti ku ma e be nu nde ko ra kwa ta nu ko ki mba ko ra kwa ta ma o chani ka ko a chani ka ho nu go je ka ma khu ji ki ya ka ko ke ka ma sa ngoma ti ki ya ka ko go kre chani mde wo sa ne ko nde o cho ya nya ko chani mde nga o ka ho ji a ngwa ti ngwa ti nde o cho ya nya ko chani mde ki ngi kwe to platform ten ki ti to we to ti nga ngi ko ti ti zara na hi ka ye ti zara na ti e be hi mara ngi khu wa ni ha ti mu wa hi ti a ngu nu khu ko mta khu ko ti ma nu wa nu ti ti ma nu ta sa mwa yo kwa be wa na ama nga na ma ama nga na ma te be nu am tu he ke he khu kwe ti ai a ka te ke yo ti kwe ti ai a ka te nde o be ti a je ma ka ta sin tsa nga ko ka ya te ti mu so bo khu ye ti ndeo kwa na amdi kwa na mara chani ma inta teo kwa ta kwa anu chani mdi nga mko inta I Johannes 3:16 te anga mahin ta kunu kham kwa matea yungu kumka iki anko mahin ata te kwa te ufarsi ti te unaye ki te ngomo te a chani mkwa njengere kukujika te nyamo kwa hinka kwa kwa ngu kumka iki ti kawun kawun sana kunu ti di kaya kiri na kuite esa mara a kaya jiu kiri jiu a yiti kutam tsa ka ho ta nka ngo ko no kubo ko no a ko jing a ke te tsu ngo ka ho no na a ko jing a o jina ta yi re kweto ni ku ya ti ku ya te tsam so ka ti tsai ta o te to di tsai ga ho christen na no christen kuna ta kwa na nga to kam ka ha a tsa gwa na mti a ni ja to tsa be kwa ya an si ja kwa ka ni ma te ka ka te ke hem ku yi kam ta ma ka ka ni mti tsai ke a te a ti mo sa na ku ya ko tsam hiti yo a kwa ama kuyo khulinu te rapraku a tsadi kao ke chane makuyano tsadi mano ke chane makuyano tsadi ke ke chane makuyano kwana chane makuyo ko ngasa ga sasa to a wa khirete
1: ek

Yamasa muso ngse ngam kimuling wala komte ke 12 fit kwa season 50 minute ke konke radio X Sky FM simusi kita komke tang spank minute akome ya himti gigi akama mko wali ngi khawisi ka wala ti gigi angam awa in iri timbuila mang du ka wisi sitang ngam gisung yi ti gigi ta kwasi ka ngam ke inir heke ngulagi ka ya ke program Makanteke mungkin kue magi adre. Kamu kebunga wase imke fitika kaya. Kumanu wala kesika magi atike wali imaki ito to sila. Kumakam tendura ci gigita wana kue ke kongke wala ngay. Yang huna bunga ke wali wami a elemia ritzli. Tabunga wase ito to gang.

Kimce wala ke chik di ya walin ke yeneri ke eska FM te wale magia ambo gen gewa eska FM ay witan gya tang tami ka gen ngam yamin arverten moyon. Ay nsi ay oku ya hana kawan chik di gya wa maklinguan bengo kang hiya chik di gya ngwa oku ya partay ke kong ama kwe kang gya kamsa wa kanidata yin he chik di gya tung berger miyesterin ay vikomang aga gani kunan kang he ngoy yan chik digyaw September chik digi chon ngang ya wa yiko ki gani kuna kwa ya kengkuy aga chon ngang kang he atini gye ki kali uwa planning ay ngaw si yang hi gye thwa kam kam ngu sung uwa viko magan chik digi ngang ay nchi yang aga gani kunan yi chik digi chwa kam ka hangula kang he chik digi ngwa kunisan ngoy yang he chik digyaw November ay gani kunan kamsung ke partey igani kuna tini gege ngun ya tagi ag gege tak ayako ge Johannesburg ayakunan ke deep slot ayagani kuna tagi ak kam kam ko sung u fikoma kang hit gege chotu kamsunga igani kunan please agyang ya uan khalemang ngan takki chingai cha kang hesin achig gege ong tisan akang ngawsi ke sagani kunan kang gya wa tay kang gya wa sulani tete yang hegia wa boxi ayung ngau ayagan kang hiachig de geng kaya us kapu akani kunage kum khompo ay statu gani kunan tete kan sing agya khamsing de gya chig de ge te ke wang ngau yang hegia wa boxi ay wan ki viral companion aga skap ke gani kunakwa Freitag kam ke gun gani kuna ya o ke gani kuna wan chig gya wa tan chani aya kuna sing gi da tu ke tra kwa yan please ang ko hana ka gya mun ya te gen khale mang ga yi atin gi ya un a kam ko ngwa kula ya ng ke ya onur su kuan please atin gi ang ya te gen khale mang ngi gi da koni ni wana u ka khisi kang hi chig gi ya kham su wa kan ek ek kai kang ka gani kunan fiko ma kang hitik de gya please ang aga ka hi agya khamsun wan gani kuno kwang king ngau aka honor ti kitik de vala ke secretary ti ai maska pein de gen ong sweto ai kunek de gira chu wanan kang hi ge twa gya veta ai ya chon o ka de gi de chon kanu yin sing gya pangan ngawa ka nakam ki gun aga gani kuna ka he operasi yin tig gya wa ba sha ay gani kuna khawit tamani tig gi chug gi ya gani kuna go gi chug wana ti kang o la ya Amanda Van Wyk yang he tig gi please ang ko hana ka gi ngun ya tig maska pe yi kan sing atig gi chug kham kham go sun o yivi ko man aga gani kunan yi tig gi ta kula khano yi he gi ya wa secretary ti ay gani kunan maskapai si gyang ngong ya teng khalam ngas ng achig gi ra chon am kan ngau shi kan gya wa ngau hong kan gi kula ka khanu sing gi chu gi wanang ngawa yin tang hm e fasin mole ang hechig gi ya wa australia aga khuna ka ang he sing achig gi chu wana u chawa aga khi kang he si gi ya chwa ai 5n1 aga kani khunan khalam ngas si gyang ngong ya ta ki khi kan chig gi ra thwa nga khama khwe ka ka very si gi thwa fan kha khama khwe ngwa e ngone e uan sing agia kham so wa gani kuna chig gi awa sait australia ka kunan ko ang hekatin ek gi ngok ke khali kham sing aga ngau shi ke kai ka ang ka si gi ang ya te ka chig gi da thon ngalo khama khwe ngwa yang kha uni ai gani kuna ka chig gi da ngwa ko misalan ka ang he sing gi kham so uan go aga gani chig gani kuna ko ang he gi awa pitch pro ayakunan ke sait ke alandia ayakunan wam chang hom yi ng hia yeneri ai fasir gam chawla diwit de gya wa tiwiri kham cha dure gya sam chang hom ke iska fm

0: kam yen ire tlamako se isi minute jinge kwa xka fm ki kam kha yere kwa te ujawe wan etaki kwe kwa tek enja kunsa mbambara kwa hun eka ozika xka fm se tuan kwa tatu to se darasa cham de flitch nonge nuti maritz berakum
1: yen nam de kwa ses mandana xka fm ta mgeri kam kolam kusam kuprokrama wan ngulin ke yin hum tutalas pani amin de flitch nonge maritz berakum
0: cham to se tuang ki borijti ya cham to ki kha gwe tamhanu jite kwa te ki shuri gwe ta parliament shi u committee ha police a jamu ye qinqa ti sino khuji mbuga khwen go khan qare ti cham jika ni cho ching group ji un a kuna tsonko khuji u kai ku ki nyami ko go a ki qara ti khuji a che mu khuji kai tam ti koma go kha sino a nc na kai a khurina shere di jao ka dia a bismisi ang kastelo taki tesi ngo dia a parlamente kite kumkoma Dr. Mark Burke mkakarama hi e kapsta tesi u tsewu polisi mberewa ikisi e wakwa dim tesi e kuhiri wa aninja kaya kwa go vessel pretoria simshe no amate shwere maa go hutu anibori jinja kra haka jao di hutu a kham kia karakomu watike am tama tuwe ire tesi e kwa tamno murusat mwa ngakiri na hoyoteo kwe dambori ete kaya kutuagwe mu
1: yen ngonde konse o monte tam ko program hai wa kolnge ngunga chochi sin ku tam ngani ka anga singe kamsu u portfolio committee na police a wing ta ki ya kamsu u chochi ri ai ngunga kwa means ka pukatin ja ka ko ki ko ka chi ka sati sa tu no singe twin kongul tam tam ka chi ka a in chi ki khali kle mas ka pa ya ka stelo ya ng hedia a ke lp ke doctor mark berkai de chu in ngunga ngunga ko ka sati police as kunna Vesel Pretoria se exerce com a conta, porque me engalhe calo, a cracha vai com a...

2 ure tlamogo a XKA FM ke Bori Eshwarama Dira Maritz Berehum. A ANC na dikuye makwe a mahlenki bengu nga deshino parte ishu tlehengo Burgermeister siye hankorona dikwe na ni kamay koroko shiki September a kakwe e han atakle oroti kwe e hana a kagudam. Bengu nga dasin ANC na hanao kei planiji akwa tibeta no ahoy kumati ngo tamme hana mo gukati hana ukoroku jao shise dam. Ahen go ANC si u koroku kupi si ngo mukunda koroku jiki jawe guk e deep slow digi k e anionis beragite kung nga dasi no ngo jawe ahen go kwen ahana go guyatebe komkara tamahano partei he e hana kedeka de dam. Polisa na a karahwata sinu tui hama ngitam akwecha ngo waisha ngo taiti a o sinu boksik am komzulani tetem aninja ngo fraye ya ako kugombo stati oskapo ki kwarako sa hinya teyo am a sikun aya iti tam. Tete kaite hingu kambiyun a ngo ngi ashubu saisi kam sinja Frida hatu ui sika ham aek eikim dansane ki kao tuintim. Polisa kuye makwe nga desinu hana kwa ate tia kwa naji emo kukasa nukle sika hana a kagube hana osesa kusi iya haa kak AM. Polisa na honati dite ane kau ata sekretari di kampani Soweto si dekisi kuwa hwati kwa naka ana muteto si ngo te akle uka kwe e oro kwa ingim. Nukwe uka e operasi buyi sataki te jao kaya kuhi iti ngo polisa nte ko sesa te di kam. Polisa kuye makwehe Amanda Van Wyk nga disin amatska peisi ugarasen he sira kwe kere kwa hii no nga kwa naka teji a anki tebe dam. Borisiu Heruem. Australia kinyam kara ha 5 and yen jara juanga he ngo se shuri na hwati ngo jara juanga he ropo ki seit Australia aninja wo senatikim. Musiki tan susena hwati ang tan kuni sa chao kuite jara juanga ji yunim kinyamaik eka nung te siu he a dropa isha anigyam kwe beachport detekti te ngoro ane Adelaide siu ki ngo shuri na tim. Tuwe iri bori si u kheri o khaya ahe khawana kha tu bori ete ke kese engwe tam me tuwe iri tamako der takhmini te jingye huyum.

0: Timubundila Kukeakan
1: KXKA FM
2: XKA
3: Yes, and the hotel and it at Yamori Tunziki. Tell me, Moon, tell me the question just in the Yamori Tinishinet, though on it as platform Tinki. Nino, the lagite, the Mokana Vitamilkunum, Yamka dea, Hudam the Lana Wotin, Babel, Hudam in a list. Taku Galaikan Caravatino, Pepa, Caravatin, Tinishinet, Kanu A, Tarono, Kanu B. A Pepasa. Kunda mo dala senetino de kuna tama wa dira dango be ba lesu lesi ka kwe a gana o ya damsik no ka ya gete mo ya tego eno kha wa te seno tso de tama ina shuwo go kha ngwe kwa ja wa ya ti ha tal komiti na ta dam kwa manda ko ha an kuna go wanja ja wa kuna ta ta khunu be ba la tama ja wa kum ta ko ma na gala go ja ya ga ya mana ta ja wa kum de gana ke kum wum domini ferdi ngama anata dana kayako toro kara ko hinya naswe orotin ntore dangwa kara ko kombe ina te hindi kamski ndego jana de kan ota tireta na bible si khale te teki si yeti kha khwane khwana si te ka sace ha no ana tama ka te kara ko me go gana te wa kamska ndego ji ina mu wadenu nta ina ka wa nyete ana bible na ta ina dam ko kya ba de siki na ye ina kha ko na kina ka je khom khara ko khwe don di gana ta tama de kara ko me go kha go dam ko ye ko na ta nta ina ka motre ina de damaka bible ina wo khatin e ina aya wa ti de a don a ko tamaka angi te ti ko te ki buru je khata go kha ndo de dangwa de kana khara ko mtana te shwere mayo ngum ke de sunda ngam te twa ko ta ngum ki bible shu ane a nga bible shu na mu te ti ki ti ka ko na ko re ko na te hi kha no ko de ko na ti ye ti am kana ken ka wa ta ko ti ho dam ka ti je ko kana ti ji a

San ma tese ta tia kara kuya khari ta ma te anka te si wukan ekstel blei ta te anka te na ta ti here ta gure kare ta te ata chan ma tia ma kuta anka te sonda tse ma se kuta te ki tu ma ana kwa ha tu ma te ki sonda tse ma ana ha ti doa te kwa no tia kuna te ki rapara ko 12 ire teiti ka a teiti an teng teng kwa na ka kyanim se ta kai kue a kams ka an tse usa kien na tia kuna rapara ko teiti a na kwa ki tia va te kwa no hitu te tama te gangu se na kyanim ki te te horo kota ko te rapara kom kara kyanim a te ki kom kara kyanim a te jao kom kara kyanim se ta te kuye kota ki hekam te kuin ziki te kare kota e jakun kwa na ka kyanim a te ana kwa te a ki hex e kama na ko jeu karama ko ki hex e te seta e no tuuta jama na ko keja teko so ngo kyane maveno te uko inji ngu esika te na mote je te na moto be akwa na inka te avasiete tama te urube te avasiete ae kyane mseta te ujao je te garaka te uku ngu dao je te uji te usure je te garaka te mkarema u te kungo je te usure shoka dao je no usure kwa toto ana kwa ha ti doa te nte u kwartal je ki nge te nyamate ti avate kwa no nguta akhese septembra kwa tante ukuri o kwartal heta ti avate akwa nanka te kungo te taklu te tasite te ukwa na hindu te avasia ma nako te kyanimse ta klaeku dikana te cheche te tamaha te kyanim se ta klae kwa ko kyanim o te kha te uchwana. Tu te uchwana tamaha kyanim se ta khandi shure a kaya ja karana ko kaya ja te ko ta te kung. Kwa naka o kyanina ha hambe te kwa na gobe nga muom ki hinsana te ho. O kyanina ha hambe te di kunya ki te wana go ho. Na kwa naka kyanim a keho ite hinye te ki te ki. Keho ite hinye te ki kyanim se ta te jana. Keho ite hinye teki kyanima tek eteka. Matano te anakwa ha. Te mkwinyima suwogwe. Te hinye teko jitama ha. Teki suwogwe. Na kwa nanka te avasere te di se sonda kuiwe tama ena ajao jikitama ha. Hidu te kaya ku kyanima seta. Cha ngay kwe cha ngay harati yo sinye ko cha ngay kano. Kyanima dangi. Cha ngay wota cha ngay. Dangi tami acha ngwa maha sewe. Kwa kyanima ataka asewe kwa maha ka. Kana ma ataka asewe ngum do te ko ta cha singa ma te kwa kai ta singa ma so cha rapra ka cha singa ma te kwendi domi a cha da masire cha ngori renge cha khau ka qo of cha khwe nge di ya cha cha ro ma te te ti kwa da ka aski di ng khome kyare mo ka kyane mo ka qwat no cha da ma ha kyane ma ke cha mdangi ta di asi qhat khome no cha o ka ya te khome no cha ngo an ngo de ta ma ha am ah kum kad ma cha kum kanem cha khaya ma khata ma kare ma cha ti or ta kwa ne ka ta hino kanem ma cha u tsa o he kirika cha u tsa ka ma kirika jonga ma cha m tsa ka m ki hambe ka so an kwa ne ki hintu nce te u itse avasiate of nce thuso ka te avasiate ta ma kha te di mano ke te teho si kanem a kuwa kuwa ta ma hange ho hambe te kyan kwa te to nganga oka te gya kwa te to khawa nganga oka te tsun kwa te nganga oka te eu kwa te nganga oka mara te anse am nganga mangye ho be kyanem am nganga ma kyanem ma nomata am nganga ma kyanem o dara ko ha kyanem te hintu ngho je khawa ngam ko mata so nga kona ka hintu te moti kyanem ma kyanem ma ku ho mata kyanem ma o hi oro tseu akwana ka te tsam oro nga ke hetsam te ke khung a ise kana ho data ma ha kyanema tek eteka tati. Kwa naka kyanema yo waha a. Teri domi yeke ngye hamde wokure yeke mkoma. Te mungwa klo kwe acho kayo cho kayo kaa wata amkoma acho he. Kwe asikwayen kwa unwa kwita amkoma ngangam oka. Dama hano ngye kyanema ocha mese kyanete chango mahi te a yo waka ha. Ngati acho karata amkoma di ngati kwa weta amkoma. Hintu chao ngye he jao. Kyanem dingye a kiheki jawakla. Kyanem dingye a ena a jawakla. Ma kwa nasi ki. Tute itino. Chadi sire a chanyuwa kuk e chasi kwanta ko. Mihi kurie yata maha na hinsa na tewe. Mihi kurie yata maha hinsa na tewe. Chak kihete dingye go. Tiki kaheti ngacho he. Dhiwe tamiko kaheti te oroko karati itama. Owa besi ngamkoma.
khanim se tahin tute wo kriti khanim qato khanim ma oyi oro oyi oro kiri di khani ano tsu no nge sen di khani khani a te koma ko dani re qoka khamk e ke gema khwe da ma khamk e apave es wonde o ka gema khwe da ma khano daro qobe an yusa khani ma oyi oro kiri no oyi oro nge sen khanim ki khoma tsantsu di ati mara te ki gango sen no do ata hambe te kwesen ho ayaba nga kwa nga kyanem ate kweko. Hini kwe kweka hinsa na ku. Hini kwe kweka hinsa na ku. Ata nina tata kyanem awana agwa. Kyanem ocha kyao kyao. Kyanem ocha desen. Kyanem ocha kobo. Kyanem ocha tsam a kha hamde. Kyanem di ho akye he tsam hinsa na ku. Hambe hinsa niya ko ho kyanem di. Chai kwa hati ho kuyo cha huwa ko. Kyanem a tsewusa tsewusa tsewusa. Hamdi kwa ki kum di ho. Kyanem a kum. Kyanem a kha to kye ho. Tsa gara na go kyata go jika mara te o nne go eng khaisa ka te mo a go be kwana e ka titi mi ya kwa te gya wa go question go hi question a go hi question a go hi to te question go ya go ja o khoto we a ba si tsare tsama na go alara manto de te go ti a tsa ntla ka te go go wa ga ta o ere tsa nge se se ritana go se se ringe tsa firi ritana go firi iri te go go ta o ere na go tswe tsa o tswana tsa tlhao ka go ntani tsama ka na go tsa o tswana tlhao ka tsa o tswana sire ka kung a tsa o go no uwa go tsa o tsena sire shoka da hinya go na tsa o heya aba se nngwe go tao ka ja go ja wa kung go nkhwe na a nne kwa mana ga doropa go ne go joka te tsa ntse o sa tlausen kwa na ka frikirs volume ta me ta hutwa tsa ntse o sa qomi kwa qwe ja wa o ka kwe kwa tsante nga kwa na ka tse o sa versigtige te ka ja kung kwa te aba se re ta maga tsan qwa qwa te te qiqe re ta maga te te aba se xae na go ja go nema haya and haya ta te tsema te